0: Lalabok ng bada.
1: Oh. At may katangkang ulang katuwe pang maidang alantaw kacingkang alayang alamang waye tasi ay tasi akumay da pala waye tasi
2: yeah.